0: nto twagala bataina manyi twagala balwadde twa
1: abalwadde banoonyaki mu bulamu bw'ensi
0: abalwadde baba banoonyaki omulwadde abatajja kubanga asoba naga nti bangi nyo batambudde n'endwadde naye nga tebazisobosa katubaweo kayimba ka mulangira 5:14 nozekagageno basoba tuyiga eddaga kaliwa ninga ffe tugamba nti nno
2: ulira omuziki mu weekend taxi togikwatako newebe babiridde
0: bamuise mulangira 5:14 ojja kiwulira gwe.

0: kutenevunyo
1: walunji wake kayimbo lukushanda musamba kasakali musatu femo mefrodio simi prokome nuje dembabale kuchana mbirika sise msadi zedi miti yana mende fort protoka sese chenje jo chegegwa kwestyo obude mebuli kasozi mkoto tuga mantikashana teri yo wade wade abantu tuweba zokula bikanga nga jemuli ranga mwinyonja teri yo bino byemba gamba bulirunaku ntemoro kazambu kazikira no neda ekyo tetta wano tutta wano tutta

0: Enda mduwa liru Gatizina wela nya Chukanga nebalu wazine chitichiba chibi Mbuza bubuza Nga munama ulile Gwaba ino kudeploy nga mchibuga wakati okulaba ibintu bitambudde bityo okutegeeza eggwanga ng'omusibidde wali ekanyanya waliwo mayinja asatu awo kabasala mukambwe muzibu bwalowooza naye omukulu kabasala gyewokulira olabika mu famire wokulira y'omu bwe mubanga mwakula bangi nnyo afande kabasala njagala obenga okitegeera bulungi nnyo awo wenyini olyoke ojje ekanyanya njagala obenga okimanyira ddala bulungi nnyo nti ddala mu famire gyewakuliramu mwalina okuwangana ebitiibwa ne mumanya nti ono yagenze ku luzzi yaleese mazzi naye bw'omala okuleeta amazzi jjukira nti osanga wabawasa emmere bw'osanga wabawasa emmere olina okukimanya nti nno erina okufumba kwega kitegeeza emirimu gyonna gyonna gyonna mugikola muli bumu tolowooza nti olina okukola nabapoliisi bokka ne bannamawulire olina okukola nabo so mukulu afande kabasala olulimi lwe lwetaaga okulabika nga oddamu buto okukirowoozaako kyoba ogenda okufulumya nobanga oyogera n'abalala ng'oyogera nga ayogera ne bantu banno nobanga mukulu ngamba afande kabasala awe kanyanya nomanya nti nedda bano nabo balina okuwulirizibwa omuntu asobola okuba n'ensonga eyesimba ng'ewulirwa bonna nga ne bwaba mwana mutajiwulya naye ate ye mukulu tajiwulidde tujja kusaba saba minisita tugambe nti waliyo abantu abamu nga musawo ne bwaba agenda emulago ng'atambuza bigere abalwadde be yalese emulago ndowooza bajja bafulirwa sitiika ekyo tukisabe babenga abalwadde abo bafuna services zaabwe obujjanjabi babufune munnamawulire afune sitiika abenga asobola okubanga atambula agende yateekeddwa okgenda naye tulowooza nti kino kyakoleddwa nga poliisi yokka yeyina okutambula iziti abana nedda si ekituufu nkomawo twogere ku nsonga eno nkomawo twogere ku nsonga eno naye ngaojja kubanga oyita ku noti nya munya 5 4 7 8 7 8 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 bwecho bwecho bwekitambula mwebala okubanga Kremlin nyo kumukuru kwa lupo glasimi mpukume nuje dembe abantu nkakasiza dala dala bulu nyo nga jemuni nyo edanga mionja ne eno nga bumuliza lupo glasimi mpukume nuje dembe awe nyini nyini wetukendo kulabi kanga otuwa ekikusanyusa nekikunyiza atera nga nabaweleza message nga mbawa updates za mwe kubibuzo bye mwambuziza wewe yambuziza ku Anita Anti Amongo uli agamint entula 15 abebu kedi ya bagenda kusigaza umubaka simanyi simanyi na yenga chobo umanya nti abakulu okuva ebu kedi ya ababaka basi tuka nebaga neda loza tugende wa jenu nebadukireka peka awunya kubanga nkunye nyola tuchitia katusoke tufuneyo wanu ukasente
1: ulire kulemye ulire bikusobede oba bikutabode tuina gugulira ka kutegera jangwe wa mama channa kumuchanna ko akumalike na kumusimba taxi
2: montata kuguru kwange bali me kusala ko kubanga na sigaza kumu atweka tinokula na bagala kusala ko
3: tuja kunyamba abaina oke baina yo abaina okubugoye abaina okubuunga abana bange bukule kubasija busulawo mana batano bonanze mbaina
4: Uyange badensa babuyambi kubase ulira bulungi akapira kanuma abantu banyambe basondere yo kasende ngende
5: basabe
4: bana abauliza ba radio simba basaba kunyamba no kubuyambi ere mudwali go lode bunyo
1: wogula mu abalonda abayi abali ku machupa oba abayitaga obukugu bwabasawo mu mugumire mu malwaliro tituna abasanga jukira chanaku sikatemba wabula amazima ageyogerera ne koni narugwa
6: alo
5: Lwacho sasule chisinga, nga waliwe chitali cha kusasulira. Buokoze samomo apu empia, osoboro kuweleza sente kuwelele, elio mtu ye na buli weekendi. Osoboro kusasulire bisale vya masanyalaze, wamuna amazi, ebili wansuwe nkumitano, kuwelele. Chitufu, saving chuelako, ochikole mirembe, ngobu inza buli mikono jo. Downloading momo apu empia lero, otandiko kunyumirwa, obulamu obutali mu kusasulira. Ago gemanyi ga momo.
6: Chadala KCB Bank. Ekomi yawa mumani. Gwepula wa account yo. Obateka yo sente. Okusobola okugiza obujja. Ofuna omukisa. Okwewangulira bira wonga.

0: osasemu osaso rwale runo nga mulawo kuyita nyini nyini
1: tewaliwo
0: kuzikiriza nkunye nyorokisa nyisiza wikenu
1: chogere
0: ebo abantu ba national tract mubale kulonda ekyala banchuka chuka
1: esebo
0: kubaka mane kuba sentrele
1: eh
0: ona baweni yupi
1: esebo
0: okusimba kumugongo
1: nkutadde
0: omanyi wagamba
1: ntindo
0: atakulekera na kutemulekera
1: enyanye kutomira
0: kulunato katumalini leno wansi
1: kale se
0: kutimagwa
1: kwanga kale eh bino bya kutega butezi mpologoma kadde otegera etegera kuruzi bwe bito bebitandise bwe bito bebifuse banange ine chali wango lya numi ya temye temye kale awo tweyongedde yoko ona agambi atya ona agambi nno salongo kwendi nyo ndabira ko nyo abantu abali ku bogola simba timba tumide ko nyo era mbabuzi za ko nyo eh kale kamalo kufuna yono kasente katono nyo nkomewo komewo nika nsuke mfuna yono message onagani salongo nze ekinyiziza kiri ekintu kimwe ekisanyusa tekiriwo kyekyo kubanga ye prime minister bwe yabadde ayogerako eri egwanga nga atunyonyola tiyayogedde nga ayogera ebintu ebyabannansi be bakulembera yayogeza maanyi kasajja fuba iyo yogedde otya nedda nedda bino bimeseji modulo bino bivolongoto temubimperezanga volongoto temuzimperezanga kubanga volongoto nange tezinkola bulungi nnyo volongoto tusizagala kale kyetaaga nnyo okubanga tubeera mulina olulimi olulungi eri abantu kyekisinga obulungi ennyo olulimi olulungi eri bannansi mwe be bakulembera n'abo bakulembera bajja dutereeza onfuna bulungi nnyo kyetulowooza mukyala anagamye nno mukyala nze nonno sikutegedde bulungi sikutegedde kale kanonyeyo ku kasente kanonyeko ku sente nfunayo message nedda kangende mbaku message yemaliza Simba Simba eno anji kale baba
2: onomakoma izi ya bakato zinama sagali
1: mkoba chie
2: ade kamuliba kuende ine raba kukuliza ku weekend
1: baba
2: ayo kusto kere ilala
1: baba
2: elzi ya ife kulwa ile
1: anode
2: kankobele
1: baba
2: owa ife nunge na masagali vijira hivi okyo tuka kuhiwa alile mila keka muli okubwene na masagali pake milako kamuli mtu walo mlamba
1: mtu walo
2: mtu walo
1: aya mafuta gana mafuta gano bakoba anti ebe indala muko
2: uhudili saa
1: baba
2: we bangobe saa we ina
1: nana
2: atukali kwe hili ukwe hili walile kamuli ade kona kwa kusimba lei meni olioko ufuno huida andavi
1: chechizibu
2: aye jinsa nuisa
1: baba
2: abiri
1: n'omunaana baba aye tuli ku katonda buti adatu wa madi kulubogola simba damu telo lubokola simba sikuulira nno oyo tumuveeko titumuwulya tu simba eno sikuulira gwe nkutadde ku simba

0: era loni eno osobola jifuria kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liba kuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mila ambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano bibili atano okuma nyevi singa o omugano guno bukomanga asatu ugomukaga Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziko miba chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutu kila daa kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedirwa
1: Ama ulire mubufunze gagano ku Radio Simba.
2: Kale musibye mwasuzo mutyano banafi abatuuliriza kadde ka maulire mubufunze kuseddume lubogola Simba. Olwaliro tugenda ita mubufu bulala nnyo. Olwaliro Uganda yalangirira enaku bbiri emabega nga bwe tugenda okola kibayita bulungi bwansi. Ekigendererwa kye ky'okulwanyisa endwadde eziwerako mu Bannayuganda nga bagamba nti endwadde ezisinga obungi ezikwata n'ezita Bannayuganda ziva ku buligo oba obujama. Okusinziira ku Ministry of Lines ku nsonga z'ebyobulamu mu ggwanga lya Uganda egamba nti 75% ku buli 10 eby'endwadde ezita Bannayuganda ziva ku bukyafu ate nga kyangu nnyo okuzeewala singa buli omu akola gw'alina okukola. Gamba ng'okuyonja, okusaawa ewuwe, omwonno omuvaamu ensiri. Ebisubi ebisaanika ebisuulibwa buli wamu omuvaamu kye bayita kolera n'endwadde endala mpitirivu. Jjukira bw'okwata ku ebyo ebintu byonna n'ogenda n'okwata ku kyokulya byolya byonna buwuka bugenda butereevu mu mubiri gw'omuntu. Ensonga eno baagiraba nga nkulu era olukiiko lwa minisita ne lussa kimu nga nkuyege. Lusseewo olunaku mu Uganda lwe lw'omukaago lunaasimbanga mu buli mwezi okulaba nga buli Munnayuganda w'abaali atandika okweyonja oba okuyonja oba okutereeza ekitundu ky'abaalimu. Enteekateeka eno ejjiddwako akawuwo olunaku olwaleero era ng'omukolo omukulu guyindidde mu kitundu Kisenyi ekisangibwa mu kibuga Kampala era ekitundu ekyo nga kye kimu ku bifo oba biyite omugote ebirimu omugoteko mu kibuga Kampala omusangibwa ebintu ebingi. Kakati akulembeddemu enteekateeka eno ye yalangirira ye Ssaaminisita wa Uganda Robin Nabbanja Musafiri naye abadde omugenyi omukulu ya myoko mukulembeze w'eggwanga lino Jessica Alupo. Bingi ebibaddeyo njagala kwegatta ku musasi wa Radio Simba James Kamali ali mu bitundu ebyo atubuulire bitambudde bitya ejumbiddwa enteekateeka eno ejumbiddwa etya oluvannyuma ngenda noonya ku basasi wa Radio Simba abalala abeesudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo batubuulire embeera ekwatiddwa etya. James nkyanoonya James ndabe engeri oba nsobola okumufuna atubuulire mu kibuga Kampala bitambudde bitya. James okay, James Kamali nkyamunoonya alabise okubanga avuddeko nengenda kumufuna ndabe twagala tubuulire mu kibuga kiki ekiriyo abantu bajjumbidde abantu bajjumbidde enteekateeka eno oba tebagijjumbidde kale kakati James nga nkyamunoonya kansabe wano banoonyeze ku musajja nga ye Nasa Kayanja nga nkyanoonya Nasa Kayanja kansoke ngende emityana eno minister Judith Nabakooba ngonono ye minister avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyettaka minister ono abadde wamu n'abakulembeze ab'enjawulo mu kibuga Mityana nabo bajjumbidde enteekateeka eno kansoke negatte ku Joseph bali ku dembe atubuulire. Joseph
3: Hello.
2: Yes, Joseph tubuulire bitambudde bitya enteekateeka yo Joseph bali ku dembe naye alabise okubanga aneesambye naye nkyamunoonya ngenda kumufuna nkyabanoonya bonna twagala batubuulire enteekateeka eno eya bulungi bwansi eyatongozeddwa gavumenti y'eggwanga lya Uganda etambudde etya. James
3: ala
2: okay kati nkomyewo gy'oli James ompulira
3: Martin
2: ompulira sebo
3: hello
2: ompulira James
3: ompulira
2: nkuulira bulungi nze James
3: ompulira Hello.
2: Bwoba mpulira osobola okwogera kubanga wano wonna ndaba buli kimu kitambula bulungi. Kale abatuuliriza katwongere okunoonya abakulu bano engeri gye tuyinza okubafunamu, tulabe oba tusobola okubafuna mu ngeri endala, tulabe batubuulire bitundu by'eggwanga bitambudde bitya. Okay, kanziremu mbanoonye. James
3: Wanji?
2: Aha, bwoba mpulira kati nsaba oyogere. Tubuulire okutongoza enteekateeka eno ya bulungi bwansi bagitongolezza mu kibuga Kampala mu kitundu ekiyitibwa Kisenyi. Biki ebibaddewo, ani akulembeddemu enteekateeka eno, era mu kaseera kano kubanga essaawa zikyagenda maaso okutuuka ku ssaawa ssatu. Biki ebigenda maaso, tubuulire.
3: Neeyanza ssebo, olunaku olwaleero tongoza ko nyizo gamanti kuwedde abakungu wa government abenjawulo nga bakulembeddwamu vice ya omukyala Jessica Lupo yakuliddemu okutongoza nga yekatikwako abalala okuli saba minisita w'eggwanga omukyala Robert Nabbanja wenje kuno essaawa zino nga bamaze okutongoza era nga kati ekiriwo kaakati essaawa zino yegasse ku bantu bamu mu Kisenyi Mmengo awakava ku katale kawuka yegasse ku bantu okutandika okulongoosa edakiika ntono ezisigaddeyo okuwera essaawa ennya ezaateriddwawo ssebo Martin. Kyenyinza okugamba nti abantu wano bazze mu bungi okuva mu bitundu eby'enjawulo naye nga abasinga benyinza okulaba beebo era abali mu bitongole eba ebitongole ebirongoosa wano mu kibuga Kampala yamangazi Kampala Central, City Hill ezo zonna simati zonna ebatinze okujja wano nga okutongoza kuno kugenda maaso wabula essaawa zino omukyala Robin Nabbanja kubanga ye vice president olumaze otongoza n'avaawo abadde ayina emikolo emirala gyagendako naye omukyala Robin Nabbanja nga yegatiddwako minisita w'ebyobulamu omwami Kristo ali omunsi n'abalala abakungu okuva mu KTC bakyali wano wabweru abalala abakulumundo lwa Brock Tower nga beyawuddemu ebibinja eby'enjawulo nga balongoosa kyekiriwo essaawa eno naye edda nga sinaba kuyetoloddeko ku bitundu ebirala mu Kampala nga bwe nayise wonna ndabye nga embeera abantu boolyawo ebiragiro bino ebyayisiddwa ku lunaku luno babitegedde kubanga abantu tebazze mu kibuga nga ennaku endala bwe zibeera n'ebidduka ku makubo tebiriiko wabula okutyako kumakumbe ab'enjawulo bebeeye mu kibuga Kampala ku nguudo ez'enjawulo okuviira ddala ku Clock Tower eno ku Jinja Road mu kibuga Kampala wakati ku streets ez'enjawulo abakumaddembe be baliko naye ng'abantu nyinza okugamba nti bagondedde ekiragiro ekyayisiddwa okutuuka essaawa ennya ssebo jako ngo ine kiraa ky'ombuuza
2: kyembadde njagala okubuuza nti abantu bano baagadde kubanga kino kyalabisinga ekyobukake baagadde okwenyigira mu nteekateeka eno okusinziira ku bowuliziganyizaako nabo
3: abantu be njogeddeko nabo abamu ate babadde sibasanyufu nga bagamba nti kino oboolyawo gavumenti yayanguyizaamuko abalala bagamba nti nno enkola tebannaba kukitegeera bulungi abamu bagamba nti tebannaba kufuna bikozesebwa ebyetaagisa naye tulinda bulungi kulaba obanga mubitundu ebirala okujjako wano mu Kampala nga okumanya oba tenyigiddemu olunaku olwaleero okulongoosa.
2: Kale tweyanza nnyo James, katunoonye ku NASA Kayanja tulabe Kayanja waliwo ki era onono atambuza bigere ayiseko mu nguudo ez'enjawulo n'omukulu omu bamuyita Sula Ssenyonga Mwaminsiri. Yewu Sula Ssenyonga Mwaminsiri amaze n'atuuka naye obudde alaajanira mu kkubo ng'agamba nti abaye nange bansazeeko dda naye oba ayise ludda wa oba simanyi okoze mu kintu kidogo simanyi kintu kidogo oyise ludda okutuuka ano kanoonye NASA Kayanja naye atubuulire gyali kiki ekigenda mu maaso embeera okusinziira mu nguudo ez'enjawulo z'atambuddemu asanze eki era bani bayogeddeko nabo abantu bajumbidde enteekateeka eno okusinziira ku byenda bye wano ku lusozi Bukoto obwedda ndaba abantu nga batambuza bigere Nasa Kayanja abantu obwedda mbalaba abatambuza ebigere nga bagenda balondalonda obucupa ebisaaniiko kibadde kitya wawo oyise ku nguudo ki woyisaawo
4: Esoka nsoko kwebaza banaffe abawuliza Radio Simba n'okwongera okubategeeza nti ekirungi nnyo okwagala eggwanga lyaffe oba okwagala ensi yaffe akabonero kenda byolwaleero nga sinaba kutambuliza wajenda ze mbadde mu lubaga okusinga era kyenkoze nkoze futubishi ene sulo yonsiri muyiseeko ngagenda alimbalimba abantu abalaga engatto mbutaba neriko Simba eneriko Simba mundeke
2: mbuba mute
4: Paka wenze nembaga mumusaje oyo mumuleka agenda
2: kolenge atambuza bigera atuse ono nga atuyanye moto kagirese mu kkubo tubulire ko mudakike emuyo kakubanga njagala muwa akaganya akole
4: Okay sensobodde okukola ko mpise mbitundu naye nga bwe mbadde ngambye mabega bali nti nsobodde okwetegeza okulaba nti abantu ba China obwagazi bw'ensi yaabwe kubanga tebawakanyisa tebagugubye ne buli omu avudde mu nyumba ye n'alongoosa maaso ge buli omu avuddeyo n'alongoosa maaso ge wabula asinza okunneewunyisa yoyo mbuuka te ayimiriza agezaako okunoonya atunule mabega ne mbuuza kiki nangamba kiki ekyabadde obuuda zonna teziriwo kiki naye nga tomanyi biri mu ggwanga kwekalakaasa ekirala kyennabye nti abantu basobodde okwera mu mpya zaabwe mu nzigya zaabwe mu maaso gaabwe ne bakunganya kasiro nga basobodde omukunganya naye obuzibu obuliwo nti yes bamukunganya emmotoka eziyola kasasiro tebazikkiriza okutambula so nga ate zezirina okuyola kasasiro ono okumujja ku makubo abantu kuba mutadde
2: zigenda muno nakyensuubira zijja mala zimunone
4: bandibadde batambulira wamu kubanga abantu bagenda bakubuuza webakulabanga gwe otambula kyeri balowooza osanga oli police officer pozi nga walala wensobola wenetegereza nti abantu bo tebaggwa tebabeererera waliwo ebitundu byempiseemu nga waliwo batambula n'emmotoka naye nga polisi naye ekola omulimu gwayo okuyimiriza abo abatambula n'ebidduka waliwo omukyala gwe nsanze ye nagamba nti ye tiyakitegeddeko yakedde bukezi ku makya kuzuuka agenda kukola kayinira ndowooza abantu oluusi tebagoberera na mikutu gy'amawulire okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga
2: kale Nasa njagala kwerekereza mwami nsirya ndi bubi wano mbadde njagala batuusaako abasasi baffe ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bwe walabye embeera nga bweri naye ebisingawo tubirinde
4: mulira sura nsiri byayogera ngabikole mawulire
2: ebisingawo tubirinde mawulire gafa agesawo mukaga na mawulire agesawo musanvu abatuuliriza embeera twagadde tukubagulizeeko okwo embeera nga bweri mu kibuga Kampala embeera nga bweri mu bitundu by'eggwanga byonna actually Uganda nsalo ku nsalo ekiteekeseddwa mu nkola enkola ya bulungi bwansi abantu bajyagadde abamu baguddemu ngwe kubanga yabadde baagiranze mu nnaku ntono nnyo kyokka neebasibira awantu wamu naye bwe banaakimanyira oba oli awo omuntu ayinza okumanya engeri gy'ayinza okweyonja kino kigenda kukolebwanga buli lwa mukaaga olusemba mu mwezi kitandise lunaku lwaleero katwongere twetegereze kinaabeera kitya n'embiseera ebirijja nze Martin Yamayo ku Kigongo tudingane ku ssaawa mukaaga n'essaawa musanvu ezaamalya g'ekyemisana
5: abuge gabadde amawulire ku Radio Simba
6: ensuulire ekulemye owulira bikusobedde oba bikutabudde tulina gwobuulirako akutegeera jangue wa maama kyannaku mu kyannaku akumaleko ennaku mu Simba Taxi
7: muntaata okugulu kwange baleme kukusalako kubanga nasigaza kumu ate kati n'okulala baagala kukusalako
8: nze kunyamba abalinawo ke balinayo abalinawo ku bugoye abalinawo ku buwunga abaana bwange bukule kubasijja busuulawo baana bataano bonna nze mbayina
9: yayibadde nsaba buyambi kubaseewulira bulungi akapiira akanuma abantu banyambe bansondereyo kasente
10: ngendeaoose
9: bana abawuliriza ba Radio Simba nsaba kunyamba ne ku buyambi ere mu ddwaliro obulwadde bunuma
6: wabula mu abalwadde abayi abali ku macupa oba abeetaaga obukugu bw'abasawo mumugumire mu malwaliro titunaabasanga jjukira kyannaku si katemba wabula amazima ageeyogerera ne Connie Nalugwa
10: mkama wange nsigo zange zenyanya nga zilemedde mutaka
11: nenga wagula nsigo za answer F1
10: ii umwana yeje wanunga azimba kuchizindalo
12: osobola kubanga bakufeze kakati tukwasize wamu tuwanyise bichupuli ere tuifulumye nimiro za fe takula akakonge ozule kodi esirikido mukono ogwe mabega kukapoketi gena musimyo uweleza message teka mwechi gamonti seminzi ngo wandika SEMINIS leka waka banga teka mukodi josanze kapaketi noluvan mwajuweleze kunkaga musatu nkaga obate kama mwechi gamo seminzi UG ngo wandika SEMINIS UG leka waka banga wandika ukodi ojuweleze kunkaga musatu nkaga ogenda kufuna ububako obukakasa njensigo joguze ntufu eloja kufuna yao airtime kumanye bisinga wo genda kumaduka gansanja kubeni chuanu kwa street opposite na yali mandela mu container village kumanyango kuingina mwawino emasaka kubudu street okulina na mtu wa hardware ne mbale kwa Cathedral Avenue.

0: Chenda musamva kasiri sasa tufema mwafa radio simbe mpologoma enunje edembe tukubuza koyo na jose nzile kuna mpose ingate owuliriza wabale kupenda mpose ingate mwana tuwe tuwe yunga kwa bulunji yona jose nzile kuna ngotambula na fe atukulisa yompose zate maulire gafe agabada ugo kunonya nonya nonya kwa bana batambuza kwa batie vigere batu sebata kumirimu jabwe biche vibadi wadi babikuwa bulunji nyo tuja kuongero kupenda mpose ingate tuongero kutu sako ate nebile lakate onako ruarelo lubade luditamini inga nyo chicho ino kusomeso mwana wo omwana wa ina kusoma mulimu ki omwana wa ina kola mulimu ki bobo welera welera ngo bagamba ina kubera musirikale ina kubera mu police kubanga na basawu abantu balabye nga bakaba ngo msawu dolo mulabanga akawe liso limu myuse nenga taina na echa kola kubanga munanga enkwata gane yabadde eganye wakati wo mu police no musawu Tuli kurogola zime mpologo manunji ya deme programu ya uoloko sonze sula senyonga Mr. Mosquito Haji TTV ya ombu ati obude bugende redene inga jaka la kupira mposi ingate mba gamba tuetageo samuru jubi so tusuhulo kupira mposi ingate obuli yao tugende ya delabunye uolo koso
1: tuwe chali wafe
0: bamameni bamazo kwera
1: nuduwe muyaye wafe
0: muru wate muna yera
2: muyaye yangu watobo sa
0: jaka la kubademu habaira benjaka la boka
3: nawe TTV
0: alutuwe nagambi abayera na yate tembeda basungu wafu mwerenga mwine dembe mtole kusarambajati
4: assalamu alaikum haji
0: walaikum salamu warahmatullahi abanyamba rara mwayera bajita kwela
4: oriro tabebi komanda
5: andiaho ati gena kugamba bigambo kache kache
0: amso kemu mubuze kama abana abategero lugana
4: Zazi.
5: Radde ba baby.
0: Mumunywe gire kakakane.
5: Gumira kao na yatma. Oli ku channel mu musamva kasaza tukuga mu referee ya Simba mpolo kama nunja ya tembe aje tukwanyiriza machagalero mu lokoso wanate mu lokoso ku machenso ku banga sistema atema tukagambia ate kate munange mfe tulinga basirikale tulinga ate tulina basirikale this time tuli bayekera ku banga basirikale abadawo kukubo ngomu yakira yakaya ino kunonya bwate matema atiko kumpa watawereza bana Uganda ku banga guno muri mutu Gwetema, etulajida maso ka boss mandefu ni mwamikori mutambo etuka tuja kukola come ready come shine mwugumi bonna tuja kukola nebaka onaso wala kukola kubunke nge ni mga anze nja kukola
0: onaso wala kukola mumbira yuna
5: onaso wala kukola under pressure ni mga amba nja kukola edanze mbade ngamba suono nga tuli mtetika wala na chika nga satu okule tanu mga kati okina kula misimi ya jem
0: yes wala kukola luachi toktori kumpeo
5: nama masajia mwete muagala kukola mamwe Oma nze msajja we kayunga tova kayunga netujie kamba tukatovu waya nze komanda wanu kalevu lomlevu za wanu bagamba bulunyi nabitegere bigambo diye nzatala bana nabola yenze mulebu zocha sachino nantaga kumikola batenti manya kasajja we kali ne wankuba de wabade yokwera kasajja katuse

0: Ebyobulamu lwekuusa kuzaala n'okufuna olubuto kati gw'alina obuzibu ku nsonga eno genda ofune obujjanjabi ku bwerere abonna bonna abeetaaga sikaani okeberwa omusaayi abalina enseke ezaazibikira mujje olusiisira luno olutandika ku Mmande nga 27 okutuusa nga 3 Agasti tegeezaako munno alina obuzibu buno asobole okuganyulwa mu saaviisi zino zonna kuba za bwerere ebisinga bakubire ku 0784 983 7 kuba kweye simu 0784 83 7 ojja kuba omanya ebisingawo maze ebbanga ng'onoonya emmotoka ku kibanja mpola kubeera motozi baleese emmotoka ebika byonna okuviira ddala ku mmotoka ey'omuntu asookerwako okutuusa kuza babede kati mmwe abavuga wuba mujje mufune emmotoka nga rakitikisi sienta vitizi n'endala nnyingi ku kibanja mpola kubeera motozi weetuukire weeroboza emmotoka gy'oyagala bakuwa omwaka mulamba ng'osasula kasitojja ne dipositi va ku babbulooka b'emmotoka nga mu kubeera motozi oyogera n'omugagga yennyini muzeyi kubeera basangibwa wo ku Lumumba Avenue opposite Dr. Gwalozi Eye Hospital emabega wa St. Catherine Hospital ebisingawo kuba kubira muzeyi kubeera ku 0702 25938 0702 25938 0702 2 78 78 kuba ku simu eyo ojja kuba omanya ebisinga otova ku lubogola tukyabaweereza
1: bibadde ebirango byamu ku Radio Simba era bikomyawo eno ye ssaawa y'endala ku lubogola.

0: Tuchi alife na kusedeme lebogula simba na angeba saja fumusuna Julius sigade da chika munana zoka okoni sawa okoni sawa okoni sawa mkwano gwange ati omwenda saa mwenda nja kuwela nkulekira mkuru wange oto aje ata kuongereyo mpora embere kutambulia brunch nyonyini dako nyonyini tala nenga binji nye bitambula pione kuwela nga ato manya mkwano gwange tucha tambu zensonga mpura muliriga katale manji timu ziza mwezete agaba sambi zikuraba sambi so zikurabuli chisobuka so aliate mkwano gwange mami jeje kubuziza konyo yonabe ateka kwa simba na ganti nange mpuri za murangira mami jeje kubuziza konyo waliku J&J Sports Center na ugambi kwa waliku simba anyumiruwa banani apagale bimi za nyungo mliba iti nivunyo kare kansumire mbele tabuli ya darabulunji nye njini tela tuchari kusembe mbele mwetewe tambura mpora na inga Manchester United ya muri ya gafo yukara ganti kakati ya tena mwe yunge de tutumu mwe yunge de bugu mwe yukupanga mwe yizo kansa omusambi aitiwa Aurelian Chomeni okumuja kutimi yaba na fawali ya Madrid uresio ngachiri ya Madrid erazo weta vumusambi Rodrigo Kaskante gafo yukara ganti Chomeni ainzo kupena ngate atambula mkuna gena ku Manchester United kuminia mtinga kaka munana nsimbe za pound jukilantino bakarito musambi aitiba musajja mkuru oli amanyiddwa nga Andre Santos aluuzi banti ayinza okubeera tajja kumala masekati wavudde Casemiro bayinza okubeera nga bajja okwongerakoko ate abavubuka okulaba ng'ensonga zitambulira ddala bulungi nnyonnyini ddala kale so kakati awo bali awo bafumba abamanyi beetaagayo okuba makanika abalala babiri kubanga Emmanuel Gate ayinza okubeera atambula muko kunoonya ekibanja awalala olw'ensonga nti musajja wattu kyekirishwa agenda kubeera atambula muko naye maniyo baagala okubeera nga bongera masekati era obwetaafu n'obwanga bonna babutunuliza kansa musambi yenna akuba makati okujja okubeera nga beegattakoko ntegeddekoko omulimu kulingiriza n'omusambi ayitibwa walil musambi ayitibwa bawodi ayubu bawadi omulenzi oyo mu Morocco mwagala okubeera nga mwongera okubeera nga ate mumutunulira naye nga gavayo galaga nti Manchester United baagala okubeera nga ate bakansa omulenzi olori echemen mufalansa bamuliti abacyangire ndiba ate mberebere ng'etambulira ddala bulungi nnyo bino tukyabitunuulira bulungi nnyo ogezaako okwekanya okulaba oba ddala maniyu anigwereeta anigwegenda maaso okubeera nga ate ekansa olunaku olwaleero babeere nga ate wamma ensonga basitambuliza ddala wansi wa Mike Carrick ekirabise nga Sonny Gyat bajja kukwera n'emirimu mingi kubanga balina bakomyewo mu mpaka za UEFA Champions League so ttiimu erina okubeera nga erina squad engazi egimala okuvuganya mu league ati n'okuvuganya wali mu kikopo kya teams kirimegwa waliko olukalu olwabulaya yagwe mukwano gwanga awuliza sedume alubokola simba kali embeera bwetyo bweri ate nga bwetambula bannange nga nvawo emisinde njagala bategeezako ko Arsenal ndiru gye mutunulidde ekulembedde ey'omusambi amanyiddwa nga Bruno Guimaraes oye mwagala mukansa kakabeki kalubedi mutunulidde ekisingira ddala okubeera ekikulu omutendesa ekiba mekalateta omusambi nga yamwetaaga era asindiikiriza okukola ekisoboka kyonna okulaba ng'omuvubuka mumukansa wabula ate era batunulidde omusambi singa Bruno Guimaraes biba bitambudde si bulungi okugenda ku ttiimu ya Roma okujja mu Manukone Manukone ono mufalansa mwamulabe makati ga bufalansa World Cup wabula ate Arsene ejja kusanga okuvuganya okw'amaanyi kubanga ne ttiimu ya Manchester United nayo Manchester United etunulidde omuvubuka oyo Emmanuel Kone okubeera nga bamuleeta singa Chomeri aba alemeddeyo basuubira okubeera nga bayinza okukansa omuvubuka oyo bamuleeta ate abakubi n'endiba wama embeera etambulira ddala bulungi nnyo nnyonyini ddala so ebimu ku ebyo ebitambula mawulire ga katale ebisingawo nja kubeera nzija nabyo ate mpola ate mugere maaso obeera nga mbifuna bulungi ennyonyini ddala njagala obategeezako tiketi yaffe weeri odi musanvu odi mukaaga sorry nesingo yaffe ya odi 2.8 VIP erimu odi 10 empiira egyo gigule misava gikolere ku sente gambye nti gula empiira egyo emisava gikolere ku sente nyiga star 210 star 15 star 10 asho nyigoke gambye onyiga star 210 star 15 star 10 asho nyigoke ate ebintu bikutambulire kina wadda tiketi ya ferero gwe bunaba tujisibye ojja kwejusa bweka kubanga emipiira wejiri ate emisava ejiri odi mukaga VIP odi mukaga egendo kudiza ku sente weri nyiga star 210 star 15 star 10 action goke weri tiketi ya fe ensava egendo kudiza kasente nchida tiketi ya fe egendo kukudiza kasente weri ensava nyiga star 210 star 15 star 10 action goke onyiga star 210 star 15 star 10 action goke embere kutambulira bulungi nyonyini tara olwate ebintu bigenda maso okubeera nga te bikutambulira gambye onyiga star 210 star 15 star 10 ash ngoke ofune mpire jiria msafa embere kutambulile kuba customer care fesimu ya 0 musamvu 2 asatu mukaga 0 3 0 nya ngambe 0 musamvu 2 asatu mukaga 0 3 0 nya ebintu bikutambulile obo kubeko Airtel ya fe ya 0 musamvu 2 nkaga musamvu Msanfu mobili ya makumi ya biri mobili. Gambia zilu msanfu nye biri. Nkaga msanfu. Msanfu mobili ya makumi ya biri mobili. Tukini masobena tufuna tiketi. Mpia zilia. Nsafa zitu wa kusendi. Agave yugula ganti milion msanfu mutano. Arsenal. Zizo kupanga zijijima roku jia msambi Bruno Guimarães. Kutimia ni ukasu. Chisigade. Kuwe rangate mfubuka. Bamukasa. Agende masobena nga mkwano gwange. Aba changira endiba. Basi ulide wano, tusinkani na timu teka dakaza fezinja uli duko gule ticket kustar bibiri kumi star, 15 star, 10 ash unjigoke. Gambia jaku njiga star, bibiri kumi star, 15 star, 10 ash unjigoke. Ofune emipira ejiria. Gambia star bibiri kumi star, 15 star, 10 ash unjigoke. Ofune ticket ejiria. Uwe ya gali ngaba na baro. Musibe uru unji. Bye-bye.
1: Ndowoza katoli uli de. Ndimu gazi nga mbuli le. Mulindi le ne wiki ja.
2: Esawa zigenda kuwela mwendezo regulo. Ne MTN. Free of fire. Downloading my MTN app. Otandiko kunyumiru mpere ze singa kati.

0: Abantu ba Uganda bakola emmere ya leero, oli ogamba nti kansigalewo edduuka lyange ngende ndaba omuki omupiira nati nga wano mbuno obudde obwakawunge kyolaba ne liigi ya Uganda n'emipiira egisambibwa ekiro era ogenda okulaba nga girabibwa okusinga emipiira egibaayo ng'obudde bukyakola ki nga bwamisana kuba Uganda wo tetunnatuukawo tukkiriza oba tukole ki tugaane era tujja mmenya empaka z'amasaza nti nsonga baziraba mu bungi naye mune buli muntu oba aba n'omukisa empaka z'amasaza oba kizo kyakola liigi eringa yaazo nze gomba webeesamba nekuhamu eno ovaayo ne ngenda mu ki nengenda ku mupiira
1: kubanga oyagala kitegeeza kiri tekikola
0: ate era nga mmanyi nti ngenda laba essanyu lyenkola ki lyembadde njagala okulaba mu mbeera yonna naye ne wana eno nze kyensaba nti nga mweno pulogulaamu mugina mufumbe ndifufa oba ne bekikwata soba nga basobola obubakwasizaako ekyamazima babakwasizeko nti bwe tubeera nga tulina leediyo nga 10 mu Uganda nga ziranga pulojekiti yonna gye muleese bannayuganda bajja faayo olomusi ogenda okulaba buli leediyo gyoteekako n'otega mufumbe n'ayogera ku masaza n'otega leediyo endala n'eyogera ku masaza n'otega leediyo endala n'eyogera ku masaza kati kiba kizibu nnyo beera nga kikuva mu mutwe oba obutagenda wali olaba omupiira mufumbe mbaagala nnyo mwebala okutuweereza nze kyenjo sembayo okubeebaza n'abannayuganda bonna abakoze bulungi bansi mbeebaliza ddala banange ddali wange dakika tero kansubire nti oli bulungi ddali wange bale yimba oluyimba oluliko omu na ekini mundabire mwagala nnyo nze ambasada wa big talent pato
2: kakati nja mubuuza pato gamto tajja kulekawo dduuka lye atajja alaba akapiira
1: naye agambye essaza lye lyalekawo edduuka anagenda kubanga wali ayina obwagazi kitegeeza ekizibu si ekonome abantu balekera okwekwasa ekonome omuntu ng'ayina kyayagala asobola okukituukiriza naye bw'oba toyagala onoonya kyebwekwasa
2: ate pato osobola n'omuga pato engeri gwe gy'otagaddewo dduuka kankanyaamu kasimu kano ati naga ati kakati ati
1: Simba
3: hello
1: wajinyabo
3: waramusizaako nyebasebo
1: naffe munange
3: nze babiri emeyina kyajja okubeena ekigoogwa
1: byenyabo
3: tubatumiddeko nnyo
1: byenyabo
3: ntumirako nnyo mwami Luganda Vincent yenna muganga Robina mwebale kutuweereza
1: kale nnyabo
3: wemba nina abawala abaagala okujoyininga omupiira tukola tutya
4: era mwami Luganda Vincent
1: era oyo gwotumidde enyi ensonga gyezimala
2: mwebale kuwuliriza
1: kale katufuna abalala Simba wanyi sebo jetuli sebo mwebale tuwuliriza sebo
5: baba mukiza akaabo
4: nakusebo
5: yebale mulimu
1: kale sebo namo mujebale eyo
5: makubiddeku yegaza bakugwa abo
1: aala
5: mustudi
1: kale sebo naye nga bwe tukyakwata amasimu tekyaliyo masomero open intermediate kale obwana kati simanyi generation yeno tebakyazaala tebakyazaala open ennaku zino bazaala junior yokka
2: bantu bonna benkana size ya miss
1: simanyi lwaki
2: ati ati mwava ku nnono osanga erisajja eriwanvu nga
1: kooti simanyi kigenda mu maaso mu ssomero ogenda n'otunuya ng'abaana bonna bali mu junior ekinene nnyo bwoba ogize onoonyigiriza okolayo intermediate naye era intermediate eba ekola ki yakwekwasa bwekwasa abaana bonna bali mu junior kiki ekyatuukawo
4: abantu tebakyalya mmere abantu walya bumpwankimpwanki
2: tebakyalya kawunga
4: abantu tebakyalya mmere obusaa mumpiira luli yalyanga kiro y'emmere omuntu natuula ku sowaani bweru naye kati baba baliyambalire
1: Simba wanyisebo
6: weto
1: wanyisebo
6: wanyise nnyo kuyitamu ku radio Simba ku lunaku lwolwaleero
1: yesebo
6: era nga sanyise nnyo n'abo abaweereza bonna baawo
1: yesebo
6: yomu kwa ntu awa uliriza programu yomu malabanga tere na ongo mbubu na kuna nawe.

Njagala kumanya disco bwetandika bweti bintu kibya musingo okwettanira wansi awo. Mwana chona alio kumpimpi bwati sogambo tia anione lali side chentu fao abana be chimenye de bali bati hawo esabo ne kanawe esabo awonda wawawo owaye njagala kumanya obudde nga buno disco bwevuga bweti biki bye musinga okola awo mbaye abantu nga babiri awo disco etandike akola atya sembya yo gana gali bizolo disco etandise tuli mu weekend kubira omwana we byokunywa mugaye leta byokunywa nawe mwana chonu yagala bali serious waliwo agana agali ewandegeya awaa

bwali bukukereddeko olunaku n'ogwa mulaavu kati n'osala woolayira ebyoyagala nebyotayagala. Ekimba kino kya Siddiq Vocals bakiyita I Will, yakoze vidiyo etunula nga mwana wa buwala nga munyankole mweru. Kwata essimu uli okubira omwagalwawo omugambe. Layira byonna

0: Ndi wano ne Richa M njagala kumanya lwaki okolimira abantu abo kuwala bwe bati.
1: Abantu abo balaba. Si bantu balungi.
2: Nate be batuzaala.
1: Bo be batuzaala ne si bantu balungi bisere.
0: Lwaki ni vice versa?
1: Side ne side.
0: Nga walowoozo manya abayimbi bebuusa. Anti byakutuuka.
1: Bino bya ddala. Olowooza lwaki obusungu obungi? Ate kati nkugamba ekigambo kino gye. Omulamwa gwange nina okuba ennyimba ssatu n'akayimba bbiri. Babuzaayo oluyimba olu bajeko engalo.
0: Lwaki mu nnyimba zonna wasalawo olumba abantu?

0: Wetuli wanu waboy yenge ya gambi yendeta nga musambu.
1: Anti nga musambu, Johnny King live in concert.
0: Maiba galu, wale uomu na mutasabiri.
1: Tasabiri, wale motufu nyo.
0: Wale motufu nyo.
1: Kakati nakuzo mwezi.

0: kabaka mwanga atake na nyirira ndiye na nyirira
1: ugende kutonda na nyirira
2: kabaka mwanga
1: nanga simanyi bwana chikola nalabira bulabiza onga na nyirira ngabatuze bantu nulira ku social media bu message ngabusoma ngambye kala uwo mutima munafu wano tosala nawa tali nno kunacho nkugambye tosala twasimenya baba za kubibala kati bendera ya balungi gwaji wanise kirabika wazalo mululyo lulangira nge wakabaka mwanga
3: abaye waliwe bihimbe bitawo ngabyo byakwera gako bwera zikati labisa John King bajja kuloza nalese AI nsanji zino munji soko jipe munga akawu
1: jeti olabo nyirira bwoto nga tonnaziweza atebo naziweza teba kuloge bulozi olabo sula mugetera no yakato olubona sula mu mashoni gwe okukola mane yakola mu figa kuba kimanyi figa tegula bakola mu abeyogeza mbo bulunja abulya naye kati ababuzo obubibo babulya
0: nyirira manyirira kabaka mwanga
1: wanji John King ne challenger nanyirira nanyirira nanyirira deti tewera ba wanyirira
0: kabaka mwanga
1: banange yakola chi deti aliwano yanyirira wanje nanyirira mama kutonda bananyirira
0: kabaka mwanga
1: nanga simanyi bwana chikola nalabira bulabiza onga nanyirira ngabatuze bantu nulira ku social media bu message ngabusoma ngambye kala uwo mutima munafu wano tosala nawa tali nno kunacho nkugambye tosala twesimenya baba za kubibala katibendera.

0: Nji babulia nange katimba buza Aba kulobu vimu na chiraba Katinja gala mwena mwefeko Katiwe tukebo bato matira ngambe mbuno
1: Nanyirira Ndiye nanyirira Nanyirira Bato ndaba nanyirira
2: Kabaka mwanga
0: Anaje nakola chi Nanyirira Panji Nanyirira Mama Bato ndaba nanyirira

0: noti ya Simba gwa kunoti musabu noti nyache ndamu sambu asatu noti noti njagala kumanya chimba chino chiulira nga bwenchi ulira wanu ani aleso mulamwa
1: ande byapo bimanyi kutegula kastola beje tu endinga twezira kulaba kiliao nga kiliao chitanisa kutagala tagala nga tuoza kutoka kira Tuachira bao chumba bacha alichaba chaba polisi tu kiri ku TikTok koko chesta ya tewali ndaba tewali achifako bambi
0: umanyaka nkubiye nywa bia nyumirwa tulagatiria

kati situka wotu de tugende manga kukube ngwala ntelero moyo abaso kabande kawo gwasigadde olwacho ndi wala gwe niroku kwesiba ko gwaba mfa konze ndako bimala kati gwamponye balo obutaddira buli obuwalo obulala.

0: Bantu bange muleme kunkwata offside Johnny King bantu baje kuloze bintu bino iyabiyiye soko bimpe munga bika
1: anti sagala vevenga itawe manga baby tompe zanzina ngaziwa mpemba mpemba kila muntu mpachidomoli bigule bina itawe manga baby tompe zanzina ngaziwa mpemba mpemba kila muntu mpachidomoli baby nine chinjo champulira njagala nene da waloka fasi kana akagamba Kufuzi ujete ndo wala sipidi, so kwa kwa tune yei.
0: Tukenda kumukama mwesi kwanga musambugu.
2: Johnny King. Wewe wacha wewe. Toka toka toka.
3: Sagala bebe nga itawe manga, baby tompe zanzi.
1: Zina angazi wa mpemba mpemba kila muntu mpachidomo. Wee! Nande! Bigule bina itawe manga baby tompe zanzina angazi wa mpemba mpemba kila muntu mpachidomoli kale kale kale kale na ubona mpalwa